0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
7: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
0: Tuloy-tuloy ang Saturday Music.
1: Tugtugang sariling atin
0: sa Juan Republic.
1: Our music,
0: our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan. 87.5. 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Ang musika,
0: our music,
1: music
0: ni Juan,
1: our pride,
0: our pride,
1: Juan Republic.

0: 87.5.
1: República
2: ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5.
3: Juan
4: Kaalaman.
3: Kaalaman.
5: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
3: Juan Kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
3: Juan Kaalaman.
6: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
7: Huh?
6: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
8: Uh-huh.
6: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Tugtugang Juan Republic. Our music, our pride.
3: Juan Republic.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: Juan.
0: Republika Juan.
1: Ang masarap kasabay sa Sabadong Matrap. Musika natin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
3: Mga kapakong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi, tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali, tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag, sa manlulupig, hindi tayo pasisisi.
2: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
2: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
4: Narito na ang ating Kaalamang Asya.
5: Kaalamang Asya.
4: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanib-puwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
2: Ang musika ni Juan,
4: dito na yan sa Juan Republic!
1: Juan Republic!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
5: Huh?
4: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
5: Huh?
4: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
5: Uh-huh?
4: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
6: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bugaw.
6: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
6: Your station,
7: your pride.
6: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: Ang masarap kasabay
4: sa Sabadong Matrap.
6: Musika natin
4: sa Juan Republic.
6: Our music,
4: our pride.
6: Juan Republic.
4: Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
6: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga pagawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
3: Juan Kultura.
0: Kultura
3: ni Juan.
7: Ay pari ng awit ng buhay ko.
6: Tuloy-tuloy ang Saturday Music.
0: Tugtugang sariling atin
6: sa Juan Republic.
3: Our music, our pride.
6: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika
0: Liguan. Republika
7: Liguan.
11: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
0: Tuloy-tuloy ang Saturday Music.
8: Tugtugang sariling atin
0: sa Juan Republic.
8: Our music,
0: our pride.
8: Juan Republic.
0: Sa Republika nating mga Juan.
8: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli,
0: more music.
1: Kahit yung
0: your music.

0: 2.5
1: Republican Juan
2: Bagong Pilipinas
3: Bagong Pilipinas
2: Pilipinas.
4: Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin.
3: Ladies and gentlemen,
2: ang Pangulo,
3: the President of the Republika ng Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
5: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
6: What?
5: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
5: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
7: Nice.
5: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone.
6: Hey, sorry na dala.
5: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
2: ni Juan.
5: Para sa musika ni Juan, mati dito na yan sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Juan Republic. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
4: Juan Republic.

0: Itu ang republikaku.
1: Itu ang aking republika.
2: Itu ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan.
5: Kaalaman.
3: Kaalaman.
5: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
3: Buwan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
3: Buwan, kaalaman! Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore. Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Ang musika.
6: Our music.
4: Music.
6: Ni Juan.
4: Our pride.
6: Our pride.
4: Juan Republic.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
8: ni Juan.
0: Republika ni Juan. Ang dekada
1: ng mga istirero at istirera,
0: mga gimikerong guwapings
1: at gamol pa, pati praning at japiks, lumabas na!
0: Pero walang jologs na kanta.
1: Kaya hanggang ngayon,
0: they're still here
1: sa 90s Tier!
0: 90s Tier! 90s Tier!
1: Talk to the hand!
0: 90s Tier!
1: 90s Tier!
9: Yeah, baby!
0: Steer up the 90s!
1: 90s Tier!
0: Sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
0: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: This is how we do it.
5: Steer up the 90s.
6: Steer up the 90s.
5: And recharge your spirit.
6: 90s steer.
5: 90s steer.
6: 87.5.
5: 87.5.
6: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. The butterfly.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Tag-ulan na naman! Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan? Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Renew your soul.
0: Refocus your goals. Happy Weekend Steer!
1: Cause the
0: 90s
1: is here!
0: I get no doubt!
1: 90s Steer!
0: 90s Steer!
1: Sa 87.5
0: Republika ni

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5. Ito ang kultura.
2: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
3: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.
4: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy.
3: Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
4: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinela sa lata o bote.
3: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
4: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba.
3: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
4: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
0: Isa lang yan
1: sa mayamang kultura mo.
0: Juan Kultura.
1: Kultura ni Juan.
5: This is how we do it.
6: Steer up the 90s.
7: Steer up the 90s.
6: And recharge your spirit.
7: 90s steer.
6: 90s steer.
7: 87.5.
6: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Ang dekada
0: ng mga istirero at istirera,
1: mga gimikerong guwapings
0: at gamol pa,
1: pati praning at japakes,
0: lumabas na!
1: Pero walang jologs na kanta.
0: 3, 2, 1.
1: Kaya hanggang ngayon,
0: they're still here
1: sa 90s Tier.
0: 90s Tier.
1: 90s Tier.
0: Talk to the hand.
1: 90s Tier.
0: 90s Tier.
7: Yeah, baby!
1: Steer up the 90s!
0: 90s steer!
1: Sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Legani Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya.
1: Kaalamang Asya.
0: Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
2: Bagong Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas.
2: Pilipinas.
4: Upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Therefore, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
2: Ladies and gentlemen,
5: ang Pangulo,
2: the President of the Republika ng Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas.
0: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
0: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
2: Renew your soul.
1: Refocus your goals.
2: Happy weekend steer.
1: Cause the 90s
2: is here.
1: I get no
2: doubt. 90s steer.
1: Steer.
2: Sa 87.5
1: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: This is how we do it.
6: One more time.
0: Steer up the 90s.
4: Steer up the 90s.
0: And recharge your spirit.
4: 90s steer.
0: 90s steer.
4: 87.5.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Ako si Juan.
1: Ako si Juan.
2: At ito
3: ang aking republika. Republika ni
4: Juan. Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
0: Republika.
6: Republika
0: ni Juan.
6: Ni Juan.
7: Republika ni Juan.
0: Juan. Kaalaman.
8: Kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Buwan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
0: Buwan, kaalaman! May quiz bukas?
2: Huh?
0: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Renew your soul. Refocus your goals. Happy weekends, dear. 'Cause the 90s is here. Nineties,
0: nineties,
7: dear, dear, the 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republican One.
1: Bagong Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
3: Para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwento ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe.
2: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
2: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
4: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
5: What?
4: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
4: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
6: Nice.
4: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone.
5: Hey, sorry na dala.
4: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
5: ni Juan.
4: Happy weekend. Ang weekends ay parang reset buttons. Press it and feel happy.
2: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
0: Juan?
3: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
2: Your pride.
4: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
4: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
4: Renew your soul.
2: Renew your soul.
4: Refocus your goals.
1: Relax lang at mag-enjoy.
4: Weekend Republic.
2: Weekend Republic.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan. Happy weekend! Tama na muna ang worries. Enjoy! And make memories. Weekend Republic.
5: Weekend Republic.
4: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan!
0: Republika ni Juan!

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Pilipinas.
2: Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo. Humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo.
1: Ladies and gentlemen, ang Pangulo, the President of the Republika ng Pilipinas. Bagong Pilipinas.
0: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Self-care is not selfish. It's necessary.
1: Happy weekend, Karepublika! Weekend Republic! Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
4: Aww.
3: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
4: Aww.
3: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika ng
3: Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw!
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Weekends ay gawing makabuluhan.
1: Recharge your spirit.
3: At gawing worth it.
1: Weekend
2: Republic.
1: Sa 87.5,
2: Republika
1: ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan.
3: Juan.
5: Kaalaman.
3: Kaalaman.
6: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
6: Chika with friends? Masaya yan! Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Life is short. Kaya grab a friend at going happy ang weekend!
4: Weekend Republic!
7: Weekend Republic!
4: Sa 87.5
7: Republika ni Juan!

0: Itong republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5. 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika.
13: Keep Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Pilipinas.
1: Bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa, natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Ladies and gentlemen, ang Pangulo, the President of the Republika ng Pilipinas. Bagong Pilipinas.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan. Weekend Republic. Weekend Republic. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: kahulugang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan, pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw. Pula at Bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
1: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
1: Kultura.
5: Kultura ni Juan. Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw? Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay weekdays.
0: Weekend Republic.
5: Weekend Republic.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika
0: Ikuan! Republika Ikuan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Sa nalalabing dalawang taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republic,
1: Republika
0: ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Happy weekend! Ang weekends ay parang reset buttons. Press it and feel happy. Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Renew your soul.
6: Renew your soul.
5: Refocus your goals.
7: Relax lang at mag-enjoy.
8: Weekend Republic.
9: Weekend Republic.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republican ni Juan.
2: 87.5.
3: Ang pangarap, hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success, may kasamang effort, review, at minsan, maraming kape. Laban lang! Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan,
3: kaalaman!
5: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
4: Juan, kaalaman!
6: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman!
7: Happy weekend! Tama na muna ang worries.
8: Enjoy!
9: And make memories.
10: Weekend Republic.
11: Sa 87.5.
12: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. One.

0: 92.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
3: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
4: Nice.
3: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Self-care is not selfish. It's necessary.
0: Happy weekend, Karepublika!
1: Weekend Republic!
0: Weekend Republic!
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Weekends ay gawing makabuluhan.
2: Recharge your spirit.
0: At gawing worth it.
2: Weekend
0: Republic.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental. Pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
4: ni Juan. Life is short. Kaya grab a friend at going happy ang weekend.
1: Weekend Republic.
4: Weekend Republic.
1: Sa 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Ang masarap kasabay
0: sa Sabadong Matrap.
1: Musika natin
0: sa Juan Republic.
1: Our music,
0: our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikan Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya.
1: Kaalamang Asya.
0: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
2: Bagong Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas.
2: Pilipinas.
4: Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay.
3: Ladies and gentlemen,
2: ang Pangulo,
3: the President of the
2: Republika
3: ng Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
0: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
0: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Tugtugang Juan Republic!
1: Our music, our pride,
0: Juan Republic!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang musika.
1: Ang musika ni Juan.
0: Dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.

0: music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republica.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
2: Juan.
3: Kaalaman.
2: Kaalaman.
4: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
2: Buwan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
2: Buwan, kaalaman!
1: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag-recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Ang masarap kasabay sa Sabadong Matrap. Musika natin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5. Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
1: Tuloy-tuloy ang Saturday music.
3: Tugtugang sariling atin
1: sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
3: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Just tell me you love me.
0: More music. Your music.
1: Love.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulog sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
3: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
4: What?
3: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
3: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
5: Nice.
3: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone.
4: Hey, sorry na dala.
3: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
6: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
3: Tuloy-tuloy ang Saturday music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
4: Our music, our pride.
3: Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5
3: Republika ni Juan.

0: República. 87.5. Republika ni Juan.
1: Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ng baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan,
0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Para sa musika ni Juan, Mati, dito na yan sa Juan Republic. Our music, our pride, Juan Republic.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan. Juan Republic.
6: Tugtugang sariling ati sa Juan Republic.
4: Juan Republic.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: República ni Juan.
1: 87.5.
2: Mula sa Republika
3: ng Pulaat Bugaw.
4: Pulaat Bugaw.
2: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
7: Your station.
8: Your pride.
9: 87.5.
2: Ang Republika.
10: Republika.
11: Republika ni Juan.
12: 87.5.
13: Republika ni Juan.
14: Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
15: Weekend Republic
16: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Juan. Kaalaman.
3: Kaalaman.
1: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
3: Buwan, kaalaman!
4: Dapat alam mo yan!
3: Buwan, kaalaman!
5: Message from your future self.
6: Salamat dahil nag-aral ka.
7: Kaya habang may oras pa,
8: review rin.
9: Uh-huh.
8: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
9: Huh.
8: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw?
10: Huh?
7: Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay weekdays.
1: Weekend Republic.
2: Weekend Republic
1: sa 87.5
2: Republika ni Juan.

0: Republika.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service, operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas. Dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan.
6: Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
2: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Huwan.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Nung nakita nga ako ni Vanessa, sabi sa akin, siya ba si Bok? Mukha siyang masarap.
1: 87.5.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang ating Republika.
4: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw. Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Wow! Ang tinig tuwing Linggo ng umaga, siguradong mapapamulat ka. Your Sunday morning sayawan, inda,
1: inda
0: sa Republika.
1: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Juan,
0: kaalaman.
2: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Buwan, kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: Buwan, kaalaman. Hindi kailangang genius para magtagumpay.
4: What?
0: Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, hakbang sa pangarap ang punta.
4: Yeah!
0: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Wow!
0: Ang tinig tuwing Linggo ng umaga, siguradong mapapamulat ka! Your Sunday morning sayawan,
4: Inda!
0: Sa Republika!
4: Republika ni Juan!

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Makinig kayo!
1: Gisingin ang diwa ni Juan.
0: Bumaga!

ng masidlak. Halina't gumalaw at uminda. Inda! Inda! Inda! Your Sunday morning sayawan. Inda! Sa Republika. Republika ni Juan.

0: your music.
1: Republika ni Juan.
2: Bagong Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
2: Pilipinas.
3: Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan.
1: Ladies and gentlemen,
2: ang Pangulo,
1: the President of the
2: Republika
1: ng Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
4: Hey! Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
5: What?
4: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
4: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
6: Nice.
4: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
2: ni Juan.
7: Wow! Ang tinig tuwing Linggo ng umaga, siguradong mapapamulat ka.
4: Your Sunday morning sayawan,
7: inda
4: sa Republika
7: ni Juan.
2: Ah!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihin,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
1: Wow! Ang tinig tuwing Linggo ng umaga. Siguradong mapapamulat ka.
0: Your Sunday morning sayawan.
1: Inda!
0: Sa Republika.
1: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republican Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
2: Wow!
0: Ang tinig tuwing Linggo ng umaga, siguradong mapapamulat ka. Your Sunday morning sayawan.
2: Inda.
0: Inda. Sa Republika.
2: Republika ni Juan.

0: say.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.